katleho e qala hana mona. Katleho e qala hana mona. Nnete yona e jwalo. E re ke o hlokomedise ba holang bohle ba ketekang letsatsi la tswalo. Hopola hle hore batho bano re ba nkile kwana mona ga ba lahletse ho the urban wave. O ska fetwa. Athetsa moruo, mebaraka, kgwebo le tse ding kaofela mamedi ga di sheba ga di lokola. Re tla ditsengkolola metsesong e kabanye 15 hantle fela.

na le di video ka nete tse leng hore di a swabisa batjha ba 2026 ba phoka. Batswadi ba reng? Ba reng batswadi? Batswadi le reng?

0: Asimo hema biri ntoma metse pini mo natina ateo ho the pulse of Josie, the heartbeat of the nation ili mitsutsu isi tsingile itsile tsing pili hora ya busupa. Ntoma metse jolo kono mona ke star ina ili focalistic ata mali vigro di bibile ili mixu wabona munu ba ichwa kanzi ili ntlenya na kore ba intlafadi tse ho ba hotle neti ya sala. Intele yona the pulse of Josie mamidi ina kiona the heartbeat of the nation mitsutsu itsile tse pili hora ina ya busupa.
1: You are listening to Hadi Wele, The Morning Express.
0: Mokgawa MK Party o re kopo ya mo president Cyril Ramaphosa ya hore le gotla le hlako le tlaleo ya Section 89 Independent Panel ke tshenyo ya nako. Moemedi wa molao wa MK Party Advocate Dalimpofu o re kopo ena ke mogwa wa ho diehisa ditaba ho qoba hore mo presidente a ikarabelle. Metlaleo ya panele e boletse hore ho na le bopaki ba pele prima facie evidence bo bontshang hore Ramaphosa a ka nna a e ba utlotse molao ka nnete ya kapa kano ya hae ya kantoro ya ho ba moporesidente mabapi le boshodi ba tjhelete polasing ya hae ya Phalaphala. Jwale Ramaphosa o kopa Western Cape High Court hore e hlakole tlaleho eo. Hlakole ntate, a bapale re ha e hlakolwe ka lehlakoreng le leng EFF le yona e hanana le kgang ya hore hobane panele e sa fumane bopaki bo sa lekaneng Ramaphosa ha a lokela ho araba dipotso ka pela impeachment committee. Athe ka lehlakoreng le leng moemedi hle wa EFF Advocate Mfesane ka Siboto o re taba ya hore bopaki bo ne bo sa lekana ha se lebaka le lekaneng hore tlaleho e hlakolwe. Ho sa le jwalo Advocate Kesa Peruma Slami ya emetseng MP Member of Parliament Vuyolwethu Zungula wa ATM o re panele ile ya sheba bopaki bo neng bo qosa Ramaphosa ha mmoho le tlhaloso ya hae e etsaetseng mme o re panele ile ya bapisa bopaki boo mme ya fihlella qeto ya hore ho thata ho dumela hore tlhaloso ya moporesidente ke yona e nepahetseng. Jwale mokga wa MK Party le EFF ba hanyetsa kopo ya Ramaphosa ya hore tlaleho ya Phalaphala e hlakolwe. Ba re taba ena ha ya lokela ho hang ho sebediswa e le hona ho ka tieisa hore moporesidente a nke boikarabelo, mme Ramaphosa o ntse a lokela ho araba dipotso mabapi le se etsaetseng polasing eo ya hae ya Phalaphala. Jwale taba tsena mabedi re di shebile ka mahlo a mafubedi, re di shebile.
2: Ha sa patse pere mpencha, ha sa tawa, ha sa tawa, ha sa pe.
1: Hadi Wele, The Morning Express.

bine monate, bine monate. A o ka ba ka hopola khatshana khatshana banna. Melizi a ba kena le yena. Are wow. I love this song. Ke khale re sa ipikane. Hey, ke khale re sa ipikane. Oh, Juvie.

le ratile fela metso tsa le some pedi fela re le rikela mola iringela ya bohla no ya bohla no e mafini e la sauce ke bona le lorana mme ba ufa go shana ye ye mo sana mo sana ye lo re na pili ra lo ka ka ga tsela ya gago ga jwala mara go jana faro go fele 95 ana le MT batla wena ba re buya buya buya buya e ke di go shana tshelo re pili ra lo ka tshe tsona gape ra go ra rokela le lira atla wena are wa mbalehela wa mbaleha e ke le nala go shana sana sana le wena le wa re ra lokile mara go nyana fa tshe tharo tsa go fisha ile ka afternoon go na jwale gona fa go 011 the pulse of jose ka o rialo magagesho re na pile re a wetse jwale re na pile re a wetse ga ile tema e na pile e wetse ga ile kgwele ba fela ba re ile ka dinong o gopole gore re tla re ge lenane go le la the afternoon take over le fela gwa latela lenane go le le bosana bosana lenane go la tsa soka ke la sports lenane go le le gore le bitsa gore ke di kakapa gona fa go 011 radio le na pile lona o le tlisetsa ke the people sportsman guru e leng yena mpho gome le ba le ba team ya gage ba tla ba le fa ba diragatsa go tloga iri ya boselela go fitlhela ge tla rata iri la ya bosupa gome ge le na le wena re tloga re sa le gare re ipsina ka re ga lenanego la rena re ntse re dikeketa jwale le jwalo re ntse re ipsina ka mmino wa gona fa gae mmino wa Afrika mmino o mo bosebose re le ka gare ga kgwedi ya